If he hung the moon song by Hals Anderson College, and thank you Thea Monte for that request. Well, sa ato ang mga fathers out there na naminaw karon, hapit na ang Father's Day, and we would like to honor you diri sa among simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete, this coming June 21, 2026. And of course, napod mi, ginagmay na regalo to appreciate your hard work and sa iyong faithfulness sa iyong family. And thank you kaayo, mga papa na naminaw karon. And of course, pwede po ninyo dadun inyong tibuok pamilya, silingan, or kauban nga papa po. Karon na siyang June 21, 2026. So hopefully, magkita ta diri sa among simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete, na arami dapit sa St. Paul's, tupad sa Suzuki. And amo ang exact na location and service times kay makita na nimo sa among Anchor app sa ibcd.theanchor.app. So hopefully, mga papa, makabisita mo diri sa among simbahan. And of course, kung karon naminaw mo and wala pa mo nakasend in sa iyong mga star requests, don't be shy to send it right in. Just like this request that came in from Bea Poncho, Bayless Grove Baptist Church singing, "I Know What a Savior He Is."

0: What is your basis for good decision making? We took to the street to ask people what they thought about making good decisions.
1: Ako lang taon, if na ba siya consequences, if bad pa or good, if bad consequences na siya, so din ako siya ipadayon.
2: Ang basihan ako kung sakto akong decision is sa nang ako'y na-harm nga tao, wala ko'y nahilabdan nga sa katawag nakatabang ko.
3: For me, in terms of making decisions, I always consider myself first. Kasi at the end of the day, yung ibang tao, hindi naman sila mangyayalam talaga sa'yo. Like, hindi sila magtitake ng part sa life mo. That's why, always, first choice mo yung sarili mo.
4: Mission ethics, kung unsay feel ni mo nga sakto, buhata. Kung unsay sa'yo, wala kay matumban nga katungod.
5: I always take as a basis my doubts. I am doubting myself that I can't do this one. So I will encourage myself to face my fear, and with experiences, I will try to recover the failure that I've done.
6: Depende siguro sa outcome. Ako dang hunahunog on say outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good, mo akong buhaton. If kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
7: Dili man pud gugko mo kuan og decision dire direkta, like hunahunaon sa nako, and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa ko, at usa ko mga mag decision ingon ana.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.